0: Good morning, everybody, and welcome to another episode of Be For Real Weekends, only here on Vibe 105.5 FM. So, yun na nga, nako, na-miss ko naman yung pagiging ano, DJ yan natin, in fairness, nawala ako na medyo very slight. Kasi bakit ganon, no? Bakit ganon? Bakit ako nawawala? Well, nagbibigay lang naman ng mga konting mga parangal sa ating bansang Pilipinas. Yun, di ba? Hindi naman yun, hindi naman parangal. Basta yun lang, nanalo lang ng award. Diba? So, congratulations pala sa mga UB team, University of Bohol team, that went to Bangkok, Thailand sa research conference doon sa Rembrandt Hotel. Yan. So, congratulations sa lahat ng mga taga University of Bohol na pumunta sa research conference sa 4th International Conference on Business, Education, Sciences 2026 ng IASPOR Incorporated sa Hotel Rembrandt, Bangkok, Thailand. Sawadika! Hello sa mga aking mga ka-friends dyan. Si Dr. Janice Namok, Dr. Jerome Magallien, Miss Giselle Reformina, Miss Josefina Remoreras, of course, the Dean of the Graduate School of the University of Bohol, Dr. Leia Wilfreda Pilongo, together with our University President and the Vice President for Finance, Dr. Victoriano B. Tirol III, and Dr. Maricel A. Tirol, together with our very own COO of Vibe 105.5 FM, Mr. Ryan Christian Tirol. Hello and congratulations to everybody. Dr. Bonibelia Hamora and Miss Jennybel Melendez. Congratulations. At it was a successful research conference, and three from the team won Best in Oral Presentation. Diba? So, lahat ng mga gustong mag-aral dyan, go to University of Bohol, kasi ang mga faculty members at mga administrators talaga humaharbat ng hakot awards sa mga research conferences. So, yun na nga. So, today, good morning to everybody. Good morning to every beautiful people listening this Saturday morning. Medyo maganda ang ating gising. Maraming salamat kay Lord at ginising tayo ulit. Diba? The moment I wake up, like I open my eyes, I always say, thank you, Lord. Thank you, Father, for waking me up. Kasi yung the mere fact of waking up, mga ka-Vibe 105.5 FM, a gift na yan ni God. Ibig sabihin, na-extend ka na naman today, so dapat pagbutihan natin ang today. So whether you're preparing your breakfast, whether you're driving to anywhere, di ba maganda, medyo maganda ang panahon, although nandyan si Bagyong Inday, di ba, medyo na protectan tayo ni God for the onslaught of super typhoon Inday, 'di ba? Kasi sa Guam, nung nado siya sa Guam, nasa outskirts siya ng Pilipinas, mga ka-Vibe 105.5 FM, super typhoon siya. Like I've watched reels from the Facebook na talagang wow, grabe ang kanyang mga ano, parang galit na galit talaga siya, no, doon sa Guam, and malakas ang rain, malakas ang wind. Thank you, Lord, na pagdating niya dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong nagpakitang gilas. Maraming salamat, Lord, for the protection. So, whether you're preparing breakfast, yung iba dito talagang ano, kapag weekend ba, talagang we slow down everything, no? Na parang after 5 days of work, we enjoy kagaya kagabi. Ay, grabe, nag-binge watch talaga ako kagabi yung House of Dragons, because I'm a fan of Game of Thrones. So, talagang nag-binge watching ang Chikadora. Bahala na si Batman kahit na ano. Pero pagdating naman dito sa live ng aking TikTok, medyo maganda pa rin naman ako. Medyo lang. Medyo puyat lang, pero maganda pa rin. So whether, again, kung nagbe-breakfast kayo, kung you're driving somewhere, kung whether you're doing your laundry, kasi medyo umaraw-araw naman ngayon, ano, so pwede tayong magsampay. Whether you're still in bed, 'di ba? Whether you wanna slow down, whether you're just, you know, browsing and then looking at me here on TikTok live na ni Chica Dora page. Mga ka-Vibe 105.5 FM, welcome to Be For Real Weekends. And I am your companion today, your one and only Chica Dora, yung 100% marupok, 100% mapanakit, pero 500% real talk DJ ng Vibe 105.5 FM.
1: Vibe 105.5.
0: Okay, so for the next 4 hours, kasama niyo po ako, until 1 o'clock tayo ngayon in the afternoon, we're going to talk about something that most of us, ayan naman lahat, lagi kong tinatopic dito sa Before Real Weekends, eh, mga feeling natin, alam na natin, pero yun pala hindi. Diba? Sabi nga ni Carlo Aquino, akala mo lang wala, pero meron. Yan. So can I ask you something? Not to answer me, answer yourself. When was the last time you truly noticed your present, your today? Diba? Not yesterday, not tomorrow, yung ngayon. When did you appreciate na, yan, diba? Like what I mentioned kanina, when I wake up this morning, I thank the Lord, thank our Father, na ginising pa niya ako. Kasi maraming mga tao ang pinapangarap na gumising. Mabuti nang walang tulog, basta gusto ko lang, yung hindi ako walang gising, ha? Ayoko nang ganun. Mabuti nang walang tulog, basta meron tayong gising. Okay? Because today, our topic is something I wish somebody told me years ago. One day, you will miss today. Aww. Diba? Yung mga nangyayari sa atin ngayon, minsan mamimiss mo yan. Yung mga jowa natin na nandyan, yung mga panahon na yun, yung mga mama at papa natin na kasama pa natin dati. Diba? One day talaga, tatanggalin yan lahat ni Lord. And then you will notice na, ay, wala na pala siya. Diba? Na sana pala, nung nandyan siya, in-appreciate ko na siya. Or sana pala, nung buhay pa yung mama at papa ko, medyo niyakap ko na siya ng mas mahigpit, medyo niyakap ko na siya ng mas matagal, medyo sinabihan ko na siya ng I love you, mama, I love you, papa, maraming salamat po, papa, mama, sa lahat ng mga ginawa niyo para sa akin. Or, kung kunyari, mga kapatid natin yan, ano, mga kapatid natin na akala natin habang buhay natin silang kasama, mamaya ng konti, wala na sila, pa isa-isa na silang nawawala. Mamimiss natin yung presence nila, mamimiss natin yung may ate tayo, may kuya tayo, or may bunso tayo. Kasi mamaya ng konti, mawawala din naman sila. Wala naman dito habang buhay na buhay, di ba? Or, minsan din, pwede rin na meron kang trabaho ngayon. Diba? O dati, reklamo ka ng reklamo, gigising ka ng maaga, matatraffic ka, malilate ka, andyan na naman yung boss mo. Tapos mamaya ng konti, tatanggalin yan sa'yo ni Lord. Mamimiss mo na parang, ay, mamimiss ko rin pala yung stress ng work, no? Or mamimiss ko rin yung mga toxic sa mga office namin, ano? Kasi one day, you will miss today. One day, you know, kagaya ng sinasabi ng mama ko ngayon, my mama is already 82 years old. So, may house kami sa Pasig, sa Manila. Shout out kay napakagaling Mayor Vico Soto for making Pasig who it is today, for making Pasig a great LGU na kinaiinggitan ng lahat ng mga LGU. Di sana all, lahat ng mga mayor, gayahin nyo si Mayor Vico Soto. So, meron bahay si Mama doon sa Pasig. Si Mama at Papa yon. They built it when they were still, when Papa was still here, di ba? When we were, I think, na-build yung bahay namin kasi for so long we're living in an apartment. So, na-build ni Mama and Papa yung aming bahay sa may Pasig. Siguro as already first year high school. So, the whole time ng grade school ko, when my childhood until my grade school, nasa apartment kami. So, magulo yun, maliit yun, di ba? Pero we're happy kasi may mama and papa, kami po ay hindi lumaki sa mayamang pamilya. Nagtiyaga lang po talaga. My papa is an architect. He was the architect of all the Max's restaurant nationwide. Pero si papa kasi yung tipo ng tao na hindi niya inuuna yung bulsa niya mas magtatrabaho muna siya at bibigyan ng magandang output yung mga kliyente niya more than the bulsa. Pero kung sabi nga ng mga kaibigan niya, kapag kunyari like magbabanding-banding sa family namin, no, sasabihin ng mga kaibigan ni Papa, alam mo pre, kung inuna mo yung bulsa mo at ikaw yung architect ng buong Maxis restaurant nationwide, siguro meron ka ng sarili ngayong Maxis restaurant. Pero my Papa would always say, mas gugustuhin ko na maalala ako sa mga trabahong maayos na ginawa ko. Yung naging honest ako sa trabaho ko. Yung kung ano lang yung hangganan ng aking trabaho, yun ang binigyan ko ng pinakamagandang output sa tanang buhay ko. He will always tell, sa kanya ko na tutunan, mga ka-Vibe 105.5 FM. Kung gagawin mo rin lang, gawin mo na ng maayos, gawin mo na ng pinaka-pinaka-best mo. Kasi hindi mo naman alam kung bukas magagawa mo pa yung dapat mong gawin ngayon. Kay mama naman, sa mama ko naman, what I learned from my mama is, whatever you can do today, gawin mo na ngayon. Huwag mo na siya ipasa bukas. Kasi ang bottom line dyan, sabi niya, ang bottom line dyan, anak, gagawin mo rin naman, di ba? So bakit hindi mo na gawin ngayon? Ang kaya mo nang gawin ngayon, 'di ba? Kasi there are a lot of people na, pwede naman 'yan bukas kasi ang deadline ko pa naman 'yan sa end of the month eh. 'Di ba? Tapos yung mga kabataan ngayon, well, I just notice ha, observation ko lang, ha, mga kabataan ngayon, parang wala sa kanila yung ano, yung sense of urgency, yung sense of responsibility ba to catch the deadline way, way, way before. Ngayon, madami parang, ha, okay, sa Saturday pa naman pala deadline ko yan. Yeah, sa Saturday na umaga ko na lang yan gagawin. Diba? Sasabihin nila, yung deadline pala niyan, Saturday pa ng hapon. Umaga ko na lang gagawin na Saturday, keri boom boom lang naman yan. Magpapakasaya ako ng mula Linggo hanggang Biyernes hanggang umaga ng Sabado. Tapos, mamaya ng konti, di ba? Mararamdaman mo na lang sa Sabado pala, meron kayong party na ganyan, or inimbit na ka dito ng barkada mo, or ganyan-ganyan, o di na cramp ka tuloy. I mean, you know, most of the stress that people experience today are coming from wrong time management. Yung mga tipo na kaya namang gawin ngayon, tapusin na natin ngayon, kaysa ipasa bukas pa, kasi bukas, hindi naman natin alam kung ano pa yung mga magiging trabaho natin, di ba? So, yun ang mga natutunan ko sa aking mga parents. Until now, I'm bringing that. Until now, I'm passing that to my twin sons. Na sila kasi yung mga nasa Gen X na eh, di ba? And then these Gen X people, this Gen X generation are so used to, ha? Okay lang yan, kaya ko yan, parang ganyan. Saka ko na yan gagawin, parang ganyan. But my twin sons, whenever they have assignments, the moment they arrive, kahit na ano pa, 1 week pa or 2 weeks pa, kasi nga di ba nauso ngayon yan na parang huwag natin i-stress sa mga kabataan, bigyan natin sila ng mga time frame, ganyan-ganyan. Kaya ngayon, yung mga kabataan ngayon, entitled masyado na, mga, ewan ko nga ba, bakit ganyan? Di ba, na parang masyado nating binigyan ng leeway ang mga bata ngayon, which I want to create a study about that, no? Na baka mamaya meron akong percentage ba ng ambag sa kung ano yung mga nangyayari sa mga kabataan ngayon. You would notice the children right now, the generation right now, have a different behavior. Promise. Kasi I don't know if it's part of the Gen X parents, yung mga Gen X parents na nanggaling sa mga boomers parents. I'm going to really create a study about generational trauma na baka mamaya parte tayo ng mga whatever is happening to today ng mga kabataan natin. Diba? Like, ayaw natin sila masyadong pagalitan kasi baka masaktan sila, or ayaw natin sila masyadong saktan kasi baka mamaya ma-hurt sila, o ayaw natin sila masyadong mapagod kasi baka mamaya ma-frustrate sila or mapagod sila. Ha? Teka lang, di ba ang totoong buhay, dapat naman talaga mapapagod ka kasi dapat na maambag ka sa society mo. Di ba? Parang ako I tried to cut some of the things that I have been doing with my twin sons. And right now, even when ha, they have, paka-sheltered now, correct, sobra, no, na parang I don't know where it's coming from. Kasi ako talaga, nung bata ako, lahat ng klaseng pwedeng ipaalo sa akin, pinaalo na sa akin. Promise! Lahat talaga ng pwedeng ipaalo sa akin. But did I become a bad person? Did I become parang wala ba akong naiaambag sa society ngayon? Or isa ba akong barumbadong tao ngayon? Hindi naman. It led me to somewhere that I learned it the painful way, pero I learned it. That's why I did not repeat it again. Correct. Hi to shout out to Malvin, who's my viewer right now in my TikTok live, no. Totoo 'yun. So, ako lang din, no, parang to all the parents that's because you know, I don't have a hand naman on the parenting styles ng mga ka-Vibe 105.5 FM. To each his own naman. Pero it's one thing that I realized, we might be guilty, yung mga Gen X parents, we might be guilty at some point, a little percentage, we might be guilty on what's happening to the children right now. Na masyado, baka masyado natin silang pinrotektahan, na overprotected tayo sa kanila, na they don't know already how to deal with people outside of their comfort zone. Diba? Na ako noon, I remember my mama would always wake me up at 4 o'clock in the morning. Diba? At 4 o'clock in the morning kasi mamamalengke kami kahit na inaantok pa ako niyan, kahit na hindi ako makapag-toothbrush yan, basta 4 o'clock in the morning mamamalengke kami ng mama ko. And that taught me, and my mama also taught me na parang pag mamamalengke ka anak, uunahin mo muna yung mga wet. Sa wet market ka lang muna kasi para makuha mo yung lahat ng fresh na fish, fresh na baboy, ganyan-ganyan. Uunahin mo yung chicken, ganyan-ganyan. So, tapos dalawa pang basket yung dala namin. Dati kasi di ba may bayong pa. Ngayon kasi may pa-grocery na tayo, may pa-eco bag tayo ngayon. Dati talaga bayong, yung alam mo yung bayong na parang banig, na masakit sa kamay na sa daliri mo kapag mabigat na siya. Kasi ang eco bag, maganda ngayon, nalalagay mo na sa shoulder. Yun, hindi mo malalagay sa shoulder yun. Talagang bubuhatin mo yun by hand. And then kapag may laman na yun, mabigat yun, masakit yun sa fingers. And imagine, what age what was I then? Siguro 8 years old or say, 9 years old. Yan, grade 3 ako noon when my mama taught me how to do market, no? So, dalawa yan. Isa pang wet, isa pang dry. Kasi iuhuli namin ni mama yung dry na mga, yung groceries namin, yung mga ketchup, yung mga mayonnaise, mga ganyan. So, unahin namin yung ano, ayaw na ayaw ko kapag nasa palengke na kami, nasa market na kami, kasi mauuna yung mga wet. Eh, maputik minsan. Kaya, Diyos ko Lord, yung legs ko dati, yung mama ko naman, ayaw niya ng pinag-shorts ako. So, may outfit lagi no, nakapantalon ako, naka jogging pants ganyan. So but kapag mauuna 'yon sa wet part ng market, hala na, puro putik na yung ano ko, yung jogging pants ko, kasi hindi ako matuto ba na mag-walk sa mga maputik, kasi maputik talaga doon kasi nga wet eh, bagsakan ng mga isda, ng mga manok, ng mga lahat, 'di ba, parang ganyan. And whenever I do mark, and whenever I visit the market here, I seldom see kids being with their parents, joining them in the market. Promise. And that is one life skill that they need to know. Diba? They need to know how to see a fish kung fresh pa siya. Ang mama ko, magaganyan pa yan ng hasang, yung mga ganyan ba. These are simple, mundane practices, life skills na nawi-witness ko sa mama ko. And so that when I became a mom myself, na practice ko siya. I know how to see a fresh fish. I know how to see fresh pork or chicken, etc., etc., etc. I seldom see kids right now joining their moms or parents inside the real market. Ah, hindi kasi market ang grocery for me eh. Yung talagang hardcore palengke. 'Di ba? Yung ganyan talaga ang mga peg talaga na dapat na matututunan. Okay? So, yan ako lumaki. Diyan ako lumaki that every Saturday morning, 4 o'clock in the morning, kahit na galing pa ako sa Friday na madaming mga pinagawa, kasi PE time namin yan dati nung grade school ako. Kahit na galing ako doon mga ka-Vibe 105.5 FM, my mama would always wake me up 4 o'clock in the morning. and we will do market para mauna kami sa lahat ng mga fresh goods doon, and then uuwi kami. Tapos ako noon, pag ako noon pagdating namin ng mga 8 o'clock, 8:30, papayagan ako ni Mama noon na mag-watch ng TV. Okay, ang TV noon, ano lang, tatlong channel lang ata nung time na yun. Channel 9, Channel 13, Channel 2, may Channel 4. Ayan, mga ganyan. So, it's Saturday, I forgot, Saturday Fun Machine, something. So, it's cartoons all the way until 12. Kasi after 12, ano na yan, either Eat Bulaga na yan, or yung ano, it's a lunch show. Diba? So, it's a routine ba that I grew up with. And then, pag lunchtime na, 11:30, tatawagin kami ni Mama lahat sa dining table. Walang kakain sa room, walang kakain sa sala, walang kakain sa kung saan man yan, walang pwedeng mag-no kapag tinawag na ni Mama para kumain ng tanghalian. And the same goes until I had my own work. Until I have my own work, it's still the same routine. And it led me to somebody that is respectful of the food, of the time, of whatever it is that was that is given to be by context until now that I'm already, you know, kahit ngayon, Diyos ko, sa edad ko ito, mga ka-Vibe 105.5 FM, when my mama speaks, oh my God, mag-iisip na ako, or kung hindi siya nag-chat sa akin for a while, kunyari, kasi kami, nasanay kami sa routine kay mama talaga. So every morning, magsisend yan sa akin ng quote, magsisend yan sa akin ng good morning, sasabihin niya sa akin, I have prayed for you, anak, be well, be safe, be healthy. Ganyan. Kapag na-miss ko yan ng isang araw, mag-iisip na ako, teka lang, ano ba yung kasalanan ko kay mama? Imagine that I'm already in my 40s, no? Imagine that kind of presence that was established by my mom. That kids right now do not even appreciate the presence of their parents. I hindi ko naman nilalahat, ano, but I'm just observing the behavior of kids right now. I hope you understand me on this point, ha, because we have to help the children right now, kasi parang lost sila ba? Hindi nila malaman kung ano ba yung tama at mali ngayon. Because there are, di ba, sana kung isa lang or isolated lang, ano? Padami na ng padami yung mga reports that kids right now are bringing hazardous things inside the school. Bakit? Humihingi ng presence, humihingi ng attention. I don't know if you've watched yung dalawang bata na nag-gun sa kanilang school. In the articles, no, in the reels that I have watched, in the videos that I have watched, the kid, sabi niya, kasi hindi naman nila ako pinapansin. Aww. Or that kid na yung nagdala naman ng knife sa classroom, ay diagnosed pala of something else na hindi na report or aligned ba from the parents to the school. Kasi there are needs ng mga students, ng mga kabataan ngayon na kailangan natin ina-address. Hindi tayo dapat mag one size fits all na pag kunyari nag-addition tayo na la lesson, hala, bahala na lang kayo dyan. Intindihin nyo yan o hindi, bahala kayo dyan. Hindi ganun eh. In education, in really teaching kids right now, mga ka-Vibe 105.5 FM, hindi one size fits all. You have to identify the individuality of students right now, and they have needs. And yung kapag yung needs na yon hindi ma-address, doon tayo magkakaroon ng problema, mga ka-Vibe 105.5 FM. Diba? So, ako ngayon, reflecting on all these things that are happening, mga ka-Vibe 105.5 FM, I feel that I have a percentage of something, ambag ba, into this kind of happenings, of context that the kids right now, kasi naalala ko,

pa lang pinapahawak na natin ng cellphone. Kahit bata pa lang may sarili na siyang Facebook account. These are restrictions. These are restricted matters pa, 'di ba? Dati nga namimiss ko ngayon, alam mo? Namimiss ko ngayon MTRCB. At namimiss kasi nga naka-stream na lahat ngayon, wala lang ang channels, 'di ba? Hindi na uso ang cable channels ngayon, 'di ba? Ang namimiss ko ngayon yung restrictions. Kasi all the kids right now have access into all sites unless you have parental controls. Pero hindi rin eh, kasi ngayon si Meta parang wala nang ano eh, wala nang restriction. Basta may papalabas lang siya dyan yung reels, tapos meron ka lang like 5 seconds that you have watched it. Yun na lagi ang in-algorithm kanya, na yun na lang lagi yung papakita niya sa'yo. What if, mga ka-Vibe 105.5 FM, it was something explicit. It was something with pornography. It was something with bad things, 'di ba? So wala na, na ibigay na natin sa bata yung mga ganung mga ng ano to, yung mga ganung mga videos or content, 'di ba? Na sila din mismo hindi naman nila yan ma-explain. 'Di ba? Magbuti kung may katabi siya na parent, then that's good, 'di ba? Eh pero kasi ang pacifier ngayon kapag medyo nagtatantrums ang mga bata, cellphone, gadget. O yung manahimik ka, 'di ba? Internet, Wi-Fi. In my recent travel, no, ang katabi ko ay dad, tapos may anak siya. Tapos of course, tahimik yung anak. Siguro yung anak mga 7 years old 'yun. Okay. Tahimik yung anak kasi naka-hook pa siya doon sa hotspot ng dad niya. Okay? Nung pag-fly off namin, siyempre paglipad mo, mawawala yung wifi mo nun, di ba? Paglipad namin, mga ka-Vibe 105.5 FM, biglang nag-tantrums yung anak, wifi, where's my signal? I'm playing a game, eme. So the whole flight, the kid was having tantrums. Good thing the dad has parang ano, a downloaded something that you can do offline. So yun yung cellphone niya ang binigay niya sa anak niya. But again, mga ka-Vibe 105.5, these are realities na yung mga kabataan ngayon cannot live anymore without a gadget. Na nagtry naman ako diyan ng mga bata, yung twin sons ko. Whenever we're having our bonding, like we go to the mall, we go watch movies, we go lunch, 'di ba, kaming tatlo, I make sure na I confiscate. I get their cell phones. When I started that, mga ka-Vibe 105.5 FM, nung una medyo restless sila, but when it was already a routine, they were the ones surrendering to me the cellphone. As in, pagkasakay pa lang namin ng kotse, Mommy, here's my cellphone. Kasi alam nila na kapag bonding time namin, it's the three of us. Why the three of us? Because I'm a single mom. I'm a proud single mom. Na ngayon, third year college na yung mga anak ko. In fairness, I love you guys. You're my ultimate boyfriends talaga. Baka mga wala ng jowa si mommy, kayo na lang jowa ko. Okay. So, yung mga ganyang mga moments, mga ka-Vibe 105.5, I miss. Kaya I'm having this topic right now na one day you will miss today, because I miss that day when my mama would always wake me up at 4 o'clock in the morning, mag-market kaming dalawa. Nung time na mga siguro 11 years old ako, 12 years old ako, my mama trained me already to cut the vegetables. Okay, when I turned 13, she already taught me how to cook. So, kaya ngayon, masarap akong magluto. 'Di ba? So, 'yun yung mga namimiss ko na mga nakaraan, 'di ba? One day I will miss today, because yes, I truly miss that. Lalo na yung Sundays namin ng family namin. It's always bulalo. Every Sunday. 'Di ba? Na yan,

0: All right, welcome back to Vibon of 5.5 FM. So at this time, atong mga pinalangga nga mga listeners, atong mga dinasig nga mga tigpaminaw, ang Department of Health has this easy 4S strategy to fight dengue. So ato ang i-break it down, Boholano style, Dr. Chino.
1: Okay, Dr. Laya.
0: Yeah, first is search and destroy. Tanaon ang atong mga palibot, basi na ay mga empty, mga basiyo, mga botelya, nga mga guma o kaang, mga baliungan nga nagtingob og tubig, ato gyud kining iyabo, ato kining ikulob ang mga containers. Kay ngano ang mga mosquitoes, ang mga lamok can breed in as little as teaspoon of water. Maski isara na kakutsarita, pwede na silang mabuhi, mag-breed ni anang lugar. Second is self-protection. So, kakinahanglan nga we have to wear long sleeves, insect repellent, mosquito nets, mahimo na kining ato ang OOTD, no? Yeah.
1: Okay, so ang ikatulong S na to, Dok Laya, og sa atong mga active listeners, seek early consultation og adunay hilanat, ang mga pamaol sa lawas, body pains, ayaw pag home remedy ra. Mm. So maadto gita, Dok Laya, sa atong pinakaduol nga health center or barangay health stations,
0: right,
1: as soon as possible, because the earlier, the better. And ang ikaupat nga S, support fogging. Only when your barangay does fogging, support it, ato yung suportahan, and atong i-coordinate sa atong mga local health authorities.
0: Insakto gyud ka na, no? Prevention is easier and way cheaper than hospital bills. So ato ka nang pagahinumduman, atong pagausbon, search and destroy, self-protection,
1: seek early consultation, and support fogging.
0: Okay, so at this point, let us have a break, short break, and let's listen to some songs.